bano lava sa ifu fa tala fa tule tulu tala foi ya oto de tala o tala fa solo pito lo langi ne yaso sfu mo fitu o masino yuni o le solta usanga ta si fitu o tolu le sfa naulea o le lio John Wesley ya posione wesele o yele no fa va ina le ekalesia metisi le sfa naulea si o le wesele ta usanga ta si fitu o tolu o le solta usanga e ta si valu valu lima na tau nuu ai le ile wafu in New York ya the Statue of Liberty e fa tangata te le ale watu ya America e ole tangata le pu lo e fa tangata si male ule me pe se sulu voile a fa tangata na the Statue of Liberty o me alofa na alma alofa lani ne fo ina mo America ole sola te usanga te si valu valu lima na tau nuu ai e la ule ele ole wafu i New York ya mata penda ilo molo na fatuina o le solta usanga e tasi iwa faafaa na mau elu tuto tasi pe na faala uloa elu tuto tasi o Iceland mai pulenga Denmark ia mataua ila to o le Republic o le so i le tausanga tasi iwa sfuru la sfana ulo atamaitai te nisi tautaua lea o Venus Williams tausanga tasi iwa valu sfuru o neilo na sfana u o le solta usanga e tasi iwa tasi ia na teute wai ia le faa vai o le maa loa Afrika isau te ala lea I le tusinga ingoa ia pola na tula fono leta o le Population Registration Act ina ia faa mawina uma ia tangata anu uma o Afrika isau te I le tuai ngā tangata o le lanu o le tangata o le nasi whanau a mata tau faa mau popo le maa loa Afrika isau te malo na faitau au fai a fuatu la tula fono leo le iwa tasi lea na faa mamalue no vingo o tu atu le tele o tangata ili ina sitala ina asifa nau mo la tu tangata ia po o se tangata uli po lpae pae po wai lava o le so I ni usila te usanga te si valu faa tolu ia o le taua lea faa pea o le taua pito sili lea na matu ia I ve singa le vao tangata Maori ma tangata papalangi ina ua maea le sa ininga o le fianginga le Waitangi Treaty of Waitangi na tupu le nuu lea wai rau ia na fitau ia tangata Maori ma tangata mai Europa e lua sifuru lua tangata Europa na maali liwa ito faa tangata Maori

0: Melalia, a lazy evidence are Avic don't tang up and on a lady far for in her one government grant. Olela pray far for Lella or make to pay far for a lair for your phone far by. Your left for a matter that to have I, la monster for no go for a lame as a audit a tassing a fail one government grant, il valto sanga which were not nay, lame as a audit a tassi. Now processes love on tang up and as a fight. Olela. Wo mai nei ton fon fa vai ita tu va vai la monsa fa le fa ngai ngel tu pele
1: pe ona sele fia e se formal valute se male 5 milion da tala le fiso so ni le al malo mo a o ngai le tno wo fa se e tu nei lon the finger fo ma tu fo tu fo ina mai e ofiso fon fa vai lima se formal tasi wo fa ma ni mai e le sui kom se non tanga rengo lo leo le ya tu wa samuel wa fa masanga Wa mai a fa'atino I a whainga fa'avao mā lō, I le vāleo sā mōma le atunu o Vietnam, wa tāru sa ngai naise a wala tāla whea ngai, e toi fa'afoi mai ai I a alo le atunu u le o lo o tāo fiai, I le fa'alavilavele na umai le soifuo le taitai o le kengi al kōkuna kātel, peo de si le fia le ua whai le neo vayaso, talu o na tāo fia leo leo o Vietnam, Joseph Va'ama Steve Tofa, I wa fa mau tino mai le atawa.
2: Kausanga avia ngai. Ave taku malo, kusai malo, malo, malo. Ale sa fa kinga fule mako I so kanga fa. Leo leo sa mo, leo leo Vietnam. I le mako susu ngai ngai mo, I fa mkalanga. Fa inga so swang I da mi ko mo mo yang karfe ngai.
1: Ai lo ye fo le pito la awo so su engal mtanga lwenga leo leo I sa mo nei.
2: O wal fa ma ya so fa kinga susu ngai. Ah, ele ko mo ma por ba sol ye se fa mai angi so su en mo mia. Ye nga fa ilo mo ri anga. Kar fe nga ku sai mo mesa ko mai Vietnam, mar ke mi ngei ole ka ofi ai. I mo ri anga le prime male, ke mi fast information to police, ke mo la ku investigation. Ko ko lu la ko mo ri a. Ah, as ke mi ye on. Ri sa ku le so fam kala ngi ba ya so pa mai as su.
1: Ele o mai lo sa so tu la ye la o le lu mo le fam se no nga Vietnam. E tali o la mō lianga. O savalia ne I le tolu vai aso talu o na tolo I le tautonga o le fufonga po le manta o se tasi o tina amatua e valu se funma le tolu tausanga o le soifua. Ona o teimi umai faatulanga I na I le tautonga I vai aso e tolu e pēa I le ele tise mato e faailoa nea I e tamai tai fōmai I a ila tau o lo faatele tali fafomai o le poto wa le tau nuu tautonga ona o le pēo le ele tise. O le aso ana nafi na mōna mawina I au telefou. Se tasi o ta māua māea o na tui faa ngaselo na fufonga e sa au nie mōle tautonga, a e toi faa ilohane o le a le tau nuu le tautonga o na ua pē mai le ele tise. Na faa ilohane e se tasi o ta mā I tae fō mai, o le faa le tonu o lo I le ele tise, o se faa fi tauli mai le maru si anga tau ele tise, o lo fai ma mōtu si ai le pawa. Ma ele o lo fō I le mōta ngase ngase I se afi faa leo leo, e faa wa waya lātou au au nanga, ma wato e tolpo tu fo I leisi tolu wa yaso, I al tautonga I lātou umasa faa te tarile lisi, se I e toi lo ngua I lātou se taimi mulmuli mai. O tala fo wia manu I tele ni yaso lo tātou o tenu, faa soi foia.

la fono la joy e joy nga pa cha pu ong ong fa pe nei e ole mai chau ji foi e li chu la e ya ta chu alo ye cho lua I lu mon fa mi sino nga Vietnam la ta chu ma te chu ina pe ole mai chau chu lo o fa nga ta pe na foi mo cha nga lu nga I ni mo lia nga I chu chon wa yo sa mo la chu ye e foi mo lia nga mo la chu ye lo ma sa lo mia e ni so cha nga I sa mo cha fie foi la chu wa chu stupe Ya ole tala la ta mai le nai le ta ha pe ona ta cho ma ti chu ina foi ya cha ul mang lo ile nam cha upu ya o se cha bu ma wa e la cho ye mo cha cho ye sa mo ya ile tu la ga ya o nei foi tu ai nga chu ma nga le ma sa ni sa mo ya le wa cha cho mai cho win ma mo li ma win le ni vai cha ya wa sa wa tu tonor ta tu tru ya ile nei taimi Oli si tala le mai Samoa nei tae au pe ona mai tawa tufu I tātou tala mai Samoa. I o tūlanga o le tono elitise tālo si e ia ia le tau tūoma le waunanga a le malusi anga wha elitise le EPC, le Electric Power Corporation of Samoa. Ia wha no noa le wha longolongo atu le tala le mai li tātou wha mai mu tō tūa. Nei mā tūo mā tūa ia no atu e whaia lātou tāo tonga mō lātou fonga tu lou. Ia ae umai fō pē le elitise ia So e o atu ia tamaita I tau si fua ma fō mai wha pe atu ia o te tolo atu mo lisi tolo a yaso pe a e ili ta maa le na mai tatu tala mai sa mo le neita ao na wha angase ia o na fonga tu lou o ta pena mo ta o toka ia ae umaifu ia o to e talu sanga atu e to e su ma o ta malawa ila aiga o na wopele le tise e lei fo isi afi fa leo leo mai tau atu tatu tala mai sa mo o reporti e le tatu te fa longolongo atu wai le neita ea ia paule tūlanga tālo sia ia wawe ona fai isi tūlanga fo ilia ia wā ona I tau tonga ne ia e mo o mie le o tatu tata mā tua mō la tu wafonga mō le sila sila ia la tau ia ia ae fa no noa fo ilia le fa le tonu le le tise na le mwfai le ona fa tino ina ia a le ua wai tu tonu le fa le mai la tau ia ia Whatever the town is to Lang or Safi Fat Leo Leo, yet more to our time if up here. Talo see a year, yea, yea, say to fire, yea, a Vavi Fat Town, we are sit to Lang Fat Pace, Tammy Vavi. Yet Tonos your tattoo to room, Pioneer Talale, my son, more. I love Valta to proclaim it for the younger day, yet my five stars be knowing me, knowing me, knowing. I see a fat man who's chino late table tile, to tell you my niece of Azizilanga, Fiolongo in Antu, one fat for my tattoo to room.

0: e te tau o nga tina e la tatou whalongo. E ala I le tau tua I le tua, ma tausi anu poloi. O se vaenga tā uare, nei o langalo tatou ola I lungo ponga I le. Tatou te tau ni uni ai le tatou taimu. Tatou aina le tatou whalongo I le musu musunga le lei. Ele ole musu musunga ele le lei. Malo whalo lama le anga to tele hoi nisi o lo o. Fatani mo tatou lainga ai.
1: Paftai.
0: Paftai tele lava malo wa noa. Manui an lau sunga fa fe ngainga.
1: Paftai. Ea mo le atu le anga paftai lau sunga falani. Paftai lau sao ta ua ili ne yaso mal tatou ma ta opu.
2: Ea.
1: Ole sunga ya yulai. Yulai ole u mawalo wa vanoa. Yulai. Ea sao no mai.
2: Ya fatalo fatu la tsunga fa fenga nga neta ao.
1: Ya. Ma lo so fu. Ta
2: u po wa to fainga la tsunga in neta ao.
1: Ya. Ta lo fatu la tsunga u lai.
2: Ola pesa mena tu ya. Ai fatu ta u ta to ta u po. Ona e fatu ta u ala nem ta u po I. Ya te au la vai. Ona le wingol ta u po lo fa be mai. Ona bala au le o yo va ya sa mo. Pea una faria e la sunga il pokala me ato al matau ma le manatu ile a wawin al fanon e ole ole fanon ole toine ne fo I fane le fanon e le salau pasene al fanon a e wile olo tamo faila vai se langona langona
1: ona
2: uva vai le tato matau O fatte on vala auleo yo voya Samuel. Ya on auleo Samuel ya. Eli. Asa mai eli. Eli ai eli vala wat. Wo va vai nei tala male. Winga lon manatu. E fa on ga ya cha. O lo vala aule tua ya cha to vileo no.
1: Ali ali.
2: Ya so un malo tatu wona. E o in nei tu la, ma teimi umalama le aso. E wala au ale tua ya te tato.
1: Ali.
2: I teimi uma. Aile fai ingono me ta upu. Wafi o mai ovo in tu leo mwala au. Fai mai leo le, talio. A Samuelu. Na fitala I mai a walo o falongono o atula o oma.
1: Ani.
2: O lea se langono ta ua e. Ile tato falongo, ile tuwa malo na finangalo pa ia, ala ia nasi ang pa ia.
1: Oh.
2: Awa alo falongo, watu la wawonga, fapefo iyo tato langona. Ala ili fa sosa ni maya langa ang pa ia, fa ilu wa maile sisile, ese malo matotio le tuwa, ya tato, yala tato te umsa wali ile aso, male aso for in the my letter.
1: Monila.
2: A while old tattoo fallow along with Pionetta was tower or our window
1: fallow.
2: Our window for the tattoo fallow will have you pay a letter. And for 4 years tattoo faffy down in my may I say I might tattoo the tail of time. A while the Tayala Leo may umma or fair I might tattoo Leol name. Or tattoo fallow along with Lay, tattoo fallow along with my eye let two. Tu sa wana fion pa ia. Le ia tato mo o pele ola sa loto ma le ola fifia. E tato te usi usita ia I le tua. E tu sa olon fina ngaro pa ia.
1: Ah, lielo.
2: E le telea o vaenga o tala ma ta upo lo o fa momo winga. E pe ia o le tele o vaenga o se fa mataranga sa o manatu e tu inatu. Ai wile o lale fa o ngahine mo le teminei. Ona ole me tau po le tau ole me tau po ai faya. A fai wa wala au le tua ya Samuel. O fa pefo il wala au le tua ya tatou le aso ma le aso.
1: Ali.
2: A tatou falong long. A tatou tali le tali ni tali ei Samuel upe ona fai. Wina tatou me tau po a fio ma yo van tu le mo wala au.
1: Ali.
2: Lo fa pefo I a te tatou. On tatou fa pefo le le tali Samuel. A wālo whāono o atula o ono.
1: E
2: tātou whaiaro na whinangalo pa ia. Tātou siustai a nā whionga. E peo ni tātou whāono o māua o ina. E ala ili nā whionga pa ia. Ala pto sone atule nei tai au. O se au ngālea mo au. Te bāma ai pēa whāle. Te nganga e winga ili

0: folesi. Ya le wo mo wo lo wa no.
1: Ya fa ta na fa la me
0: Ya.
1: Fa se na ngi ni sa ya fa ta lo fa fo il fa fo nga nga ta mo. Ya fi ama tu fo se. Te fa so ala ti te tu sa ma ta ton ta upu. Fa ta wa ina le. Te fa longo a te a o ina. Le fa longo. Ya ole mala awa le atua. Ya Samuel. Ile tai mi pe un ta tu mal mala ma fo ile. Tu pa ya mala ta na le. La mala ole tu ya Samuel wa ile mala mala ma Samuel. Ele oilo Samuel ole tu ale o mala a.
0: Aliela.
1: Tal wa ina ona. E ese le leo ole leo e o eli le na fa longo Samuel. Mala aule mala aule ale tu ya Samuel. Au fa nga ina ele tu le leo na au au. E mala awa ya Samuel mano na mala wina. Pe fa tolu ona na lua tu Samuel ma fa ya tu ya ele. Na o fa longo a o ele na e mala au. Sa mai ele le ai te le mala au. Alu ta oto ya te fa longo Samuel fa lua. O le leo la mau ele sa wa tu e mala au fo ile au ona. Le o o ele va o le na mala na o fa longo na e mala au la mai ya te. O le winga la o le fa matalanga.